Nuwun sutresno budaya, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggihan wontening atur giaran, uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo caos panglipur, kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya, badhe ngaturaken gending kapisan, gending mayang sari, kalajengaken ladrang kapirekto, terus ketawang pocong wuyung, laras pelok, padet limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

monggo lajeng lo diraken gak mas, monggo lajeng lo diraken gak mas, ayo si di ojo nganti kelayatan pun kakang diretno ngupaya gajah tisu, monggo gak mas, monggo gak mas.